0: wa yi ka o ton ke yi ka o si olorun a bi oga iwo lo fun wa ni anfani lati 77 o pe eyan omo olorun e lo pale mo e ja lo 77 ipade agbara nla e wa dide mommy e dide daddy e nikan ni ta gan ni ndun yi pastor dekunle e perfect woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite where my bank temi dire market gba kiti tun ni ibadan but loni gbogbo wa wa ni jesus city e to nbe enikan ni ni jesus city e to nbe ni yan oke haleluya nla meje e dide mommy si si ogo meje se le jaje oke haleluya nla meje a si si ogo mejo eni kan wa ko ni lojo keje ninu osu kejo bi awada bi ere eyin omo ni sele loni e tun tin lo sui lo die
1: in ti o sele loni munu anywhere any place where you are hallelujah somebody shout say hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
0: 77 gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi
1: e ja se ogo meje
0: ogo meje na o je 77
1: gbogbo le e ki ogo meje oya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya e wa gbe owo yen lori ogo eni to gbo mi ninu osu to wa yi
0: of Jesus
1: olorun yo fi yanu atunje bi in the name of Jesus Christ. Eyin ayan fe mo ti so pe nkan merin la dawo loni. Bo kin to sulo ese bibeli eyo kan ta ti mu lati jo Monday. Psalm 77
0: oni Psalm lo so be.
1: Se won na le ranti ise
0: mi o ranti ise Oluwa.
1: Oni Psalm lo so be. Se won na le ranti ise Oluwa.
0: E wa gbe oni ni tooto.
1: Oluwa ni ka
0: lo mi o ranti
1: ise iyanu re ati jo.
0: O wa fi nkan kan kun.
1: Ma ranti ise iyanu e Oluwa ni ka ran leti ise iyanu re ati jo. O wa fi nkan kan kun. O ni ko si enikeni to le ronu pada seyin to won ni bewo ni
0: Olorun re lo so be.
1: E ran mi leti ise iyanu re ati jo. Mo tun fe se iyanu titun. Olorun re lo so be. Mo wa so pe orisi iyanu merin ni Olorun so pe won pe loni. Eni kan ni merin mo tin dapo e aso nipa creative and nature miracle eni kan ni kini jebe iyanu ti ada kin la fi da oro bibeli ni ni atete ko se ni oro wa oro si wa pelu olorun John 1:1 ni e olorun si ni oro na awa discover nu we Genesis chapter 1 oro olorun so to fi da ni aye mi fe pada si ni oye ati so awon nkan ti won fi oro da o wa ni ta ba de Jesus ti loni and nikete ti ba so du won ni je ki oro mi ko bo si ori okuta aya fi gba to ba se yi ta ran ma so awon aso tele
0: egba
1: oluwa ko ni nikete ti ba ti so di asha bi creative as nature
0: mami
1: miracle
0: nkan meta ni ma so
1: iwo to ba gbagbo ninu woli egba oluwa gbo ni iwe mimo so o la ofese yi mule egba woli re o le osi se mami
0: ti o je
1: nkan meta ni ma so oro si ma so oro si nu omi 77 ma so oro si nu anointing oil
0: didi
1: ti oluwa ni fun mo gbe ni to ba apia ti o je didi ati apere majemu igbagbo yen oluwa ni ki n fi le yin lowo na
0: o ni ki nkan
1: o wa fi edidi kan ti o ni ko si eni ti nkan yen wonu ile e at anointing oil da ko mi 77 ti o tun ba won me o ni ki nkan o jade ki n so volun jade ki mi yen pede si ikini ni yen inu re a pede si loni awon atanale mi ti wa Jesus loju awon eyan ri nta dewo e bi yen le bibeli a pede si pe yawo yen oko ayan mo re o si jade o ni so tele si awon egigun won yi loju ese woli isike si bere si so tele si egigun bibeli ni ariwo sita egigun bere si wara won a so tele
0: ipade e
1: si visa re loni a so tele si wo egbelu creative and nature miracle. Ẹ lọ múra mọ́mì òní 77 ìpàdé ẹ̀ kan lóṣù tí mo ń wáyé ìyẹn nìkan kọ́ ọ olúwa sọ fún mi pé lónìí olónìí iṣẹ́ ìyanu kejì tí a kò rí tí ó tún ṣẹlẹ̀
0: pẹ̀lú
1: ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà tí àwọn ọmọ ọlọ́run ti dúró
0: is
1: what we call healing and deliverance miracle. Gbogbo àwọn nǹkan yìí láti gbé testimony along. Mi mọ̀ bọ́ yóò nílò ìwòsàn mi ò mọ̀ bọ́ yóò nílò ìtúsílẹ̀ ìbéèrè sọ nǹkan kan nínú ìwé
0: Exodus chapter 15 verse 26. Exodus 16. Exodus 15 verse 26. Only I am the Lord. That he let a million long to
1: worship.
0: Only Lord you can see only. Ibe ni to see like you are at your mamma. Ara le Jacobu. You see by him. Embo Lord you can see only. Embo ni Jesus city loni. Ilu Jesu bi bele ni oruko Oluwa ile Jesu agbara ododo sawo be o si agbara deliverance and healing miracle isi ise yen ni kan sa Oluwa tun wa sele ri fun wa mo so yen na lana ara ise eleketa ti o sele mo ni merin a soro nipa ise agbara power and victory miracle ise agbara yo se loni ki wa se yen nikan awon ise abami ise ti o se le ri ma je ise ami to le ko so wo gbagbo eni kan ni se loni ben merin lo lo wo se ninu we Joshua chapter 6 ari ni verse 20 ari ninu we Judges 7:7 bi we oni da just 7:7 eni kan ni ki no member ni bi ti won ti lo torch light ati trumpet ati fere ti won fi se ogun ota Ninu we Judges chapter 6 ibi won ti lu ariwo ni verse 20 Ninu we Joshua chapter 6 verse 20 ibi won ti lu ariwo lasan Bible se so di mimo fun wa wi pe ti won fi se won fi ariwo segun to lo sikiri won fi wu odi Nibi ta ba ti jo ki hallelujah po Jesus city loni
1: Jesus city da
0: won
1: so yin be
0: o me wo farahan
1: Be
0: ba mo be yan nikan mi o le lo ki le le kerin ti oluwa ni yo sele
1: si pade ti ogun
0: lati iworo ni ke ti wo moto to nlo si ki ele fe so kale ni yana ko yi e ni de ki re kan ni Jesus city da won so yin be oju titi le wa be ba mo lati mo gbo osu mo mi mo invite ni laaro yi si pade oriire si pade ti ogun lobo ti mo ba Jesus olugbala pade ele ojo jimo kan ninu awon ojo agbara lo bosi awon ti ago mejo la si di adua laaro yi gba ti o ba fi di bi owo tu mo wa ro so gba awe wa awe to ngba yen ki sa awe lo fun ni yanu but o ni reti to ku niyan you are coming expecting bi ti olodun ti o di o nbo pelu ireti to ni agbara ninu awon ipade awon ti o ri yanu awon ti oro won kala wa awon to nreti yanu ni mo ri yanu So, are you coming?
1: Number four.
0: Mama inviting you, daddy. Mo inviting you, sir. Honorable, mo inviting you. Ewa fi enu yin gbadua. Ati ribi ti Olorun ti mu odidi alaije eyan. Ko si gbe soke. Ninu awon ipade 7:7. Ko si to fenu bere nbe. Ile agbara ni. Enikan ni ki wa ni number four.
1: Number four.
0: Ele ti baba mi olugo ati jobo to lo wo se ni provision and protection miracle eni kan ye to ipese manti ta wa manti onje ni ipese lopo lopo ati onje e bi owo lo wo bi te ba ti n gbo mi ka ma ya daba ni aba